chimbu uzuda utsiso lozabanan se tsudogimur site sangji se sungni wo ya menobur ijaboda nata che uzumara nga dan kan go so ji sino ni na sangji sung ka che na ga sumro do na ga sum ga ya ro do ni na xie ne sum be ka ni di eji chu ji ji so na we ka ni di jingi la be ka ni na ga sum mo to di yong do sangji se sungni sangji be nang xie rang mar ya sungni wo de sangji ka ti wo Eji shuje jesu nangwe ka nyakbola sangye si ta ngayi chwe yordi mara shiato nombol idba shu ka sacha katinti ka chwe chi sungan su yinu Eji chwe sungbola jik koro tuja Eji su su no tujut katinti ka sungu idba chit kangbo jik shu ta utkadu nangan nangsi Jik ta utsutna krikimbo ronye sangye penangse yakmar Undin ta shu ya chokjin ngoto ti nangyu kati nombol Icha jesu nangwe ka nye nombol Tashi shuje da jingi labe ka nye de ondo mu, jingi labe ka nye oji kadinti ka ondo nye na, sangye benang shek mara sungu minum sindara, sangye benang si loma nang she mara jingi labe ya, gidru nang she jingi labe ya, ajik da sherab ki parudu chimba kog tosur driva dilen yakte yu, benang she power thi, kanche nyuba thi tap lang de ya, ajik umdindi sangye benang jingi labe ya, oya thi shong ik nombu, ijil ten ya, ijin yaya jik torso da sangye koro nang torso chwe kof dweleng yao nin umdin maamti nombo idba jie sangye kakonga tonggo dombo ijakbo da jingye labe jie kanyang jie tu tenpe dobi jingye loba dang tu tingzige dobi jingye laba dang tu ishige dobi jingye laba nye naka yorno tau jakbo la pena tu tingzige dobi jingye laba jitang peche sherab nyingbu mar dadi gozu hotbol ji tu tingzige dobi samana wa shijabe tingzile nyobar shukso nye yang di chenge ichima da sherbuni chene sine dibutile ya khoruno me ichino be idang thodin ze ge dob jingi labani chi thu dembe dob gi chi thai nga wo chi thanang chi be somyuk da che bolo ji da nga khang bo ji duje tham ji mi da ba sa je tham ji dong nga wo che tham ji dong ji da me ba nyang le de be shi wa ni u chu be sang ji thu dembe dob gi jingi la thong ya da nga khang bo ya thu su shong yu no bu idang khang bo ji thu dembe dob gi jingi labani Ta tu yishi ki dobi jingi labani da sangye ki de tu yishi ki jingi labia nujin nina da chuek todang makano dikbarang yasuka na ye dega chik chuek kog tozu umdin samu koyu no ni chuek kog tozu dwelang ya yik umdin di shong yik no bul uitna tu yishi ki dobi jingi loba a nye ya iya rodon bul iji no be ta nada je utumar ngadang gozuk bula jesu nawe kachik mar gozuk godum da nada je lingshi nye dum lingshi nye na Mata sangye chumnen de si sungan da dorchi ji na sungan su. Eji sume saje yi na gaje. Eji gu sunyu tutsu di na gadin di ga. Eji sungbu la nyangan ba si na yi na susu na u nye di u wangdumbur. Uchi ji da ngatang lengshi nye tumda. Lengshi nye waji nata je gozu ya dorchi mar gozu ya wangdumbur. Eji da sangye chumnen de gomba nyangan le de. Ejik ta shiartho ngoto tiga imbur, shiart ngoto tiga jik ta dawa shibane nga gongpo zogo me. Ejik ta shibane nga gongpo zogo be, ta ngapa trukbu ngoto trukba dhumane nga yarne ime, ta yarne kadu jik ta kuingawo nye ti nombur, kuingawo ya, ejik pakba uesung chemo ya, ejik pakba nyewar koro nye ya, berlange sum nom da, yarne so ya jik, yarne so ya jik bet. Ta sangye chumnen de shaa tsaro mo ta, sangye chumnen de chwe kai kime diga sungu nom. Ejik dukaan da nga taan recording ya nime ye zika monum. Ejik de ka shugulo ka bris uye seela di monu chun. Yakbo da minang koro da chumba. Ejik be gidru nang de megyu chik be turi nekan, miji bi sung tapkan, sangye si sungu kangbo chik nga taan toto recording ya nyungu ngoto, computer ka tsu nyungu ngoto chik rikbonya nga sukan ku ta. Papa nyeba koro nye da sanji chumne de shia saruk benang shuje kuzab nanganji papa nyeba koro yimbur. Eji kungawa ne sanji benang da gidru neng nyeko soba sanji benang changse yongo to di yimbur da kanje sanji shi akra gan di yimbur da. Eji da papa nyeba koro nye ya. Da yakbul da kungawa si jik da denyo sum nengu jik todi denyo kangbo jik bi ngaka maradon. Eji ge papa nyeba koro si jik ba duwi denyo ri kangbo jik bi ngaka don. Ejik da dode denu da bena osung chimbo si jik ngobi denu ri gangbo jik mar tuga mar pe don ya. Da kanche shiar je jik gelong tongda mang mar som ya. Da kanche som ya jik be ya ya chwego gelong nang chwego gangbo ziks. Ejik nada je jik da bena kungawo kreka hongbol kungawo chi jik chwego zi je pratu ya jik gelong nang gangbo mar shid ya jik mar nomi.

lingi nanga da ta lerim dingrik samaka ani turji si nyuro samasa nambur da uzuk su she sangbun nolbunin pengu chosum nisi nyuro dingrik sama sanasa.

lenge na ta ta lerim dingduk sama yukta che dauti si sinyoro samasa number lenge no tama che dunde klerim dingduk sama che dos uts agishmani tawang imbur lenge na nuptik tu se kro lakde oni na numin goto lerim sera ju go sotur lenge no utana tish nuptik lerim dujining tu se kro sana sa data sitik yok suze kronikam chiche lerim jaroka suze kronikam kliche nungin goto chedun lerima tawang gunpak lupun zulpa lama chunyi sikriso manla choka sameto imur suze nische hindika singur ni suze nisni karma lengache injika singur agishwani delikyar vile yechuso sanasa Deshmuk tuze disni karma, chiche lerim poem of today ka monyul vidya niketan tawank zinda lenga ka jangan tijin jemse hindi ka nyenga churo di sameto imur. Deshmuk tuze disni karma, chiche lerim yegur anek, desh uz lerima pilim gadar ek prim kata darkan kubi kushi kubikam. Kahona piyar hai, mujhse

puimu tuti ka monyul vidye niketin tawang zindra nei ka lupchang yakkan tenzin pemse hindi ka nyen nga yuru tesame to yimur lerim tarpan nogon upsus nisi karma chiti sasana sa chuse nisi karma kene lega che pratishik samacharani chuse nisi karma kene chiche regional news akishpani eternal care really yesuso same to yimur Nogon up to the Nizikarma, Kene, Chilanche, Lerim Kumitarane, Ka Udit Narayan, Alka Yaknik, Sono Nigam, Ning, Kelaskir, Basinuro, Pilim, Ab Tumare, Hawali, Watan, Satyukak, Jacob, Tilusanasa. Nogon up to the Kitche, Tangi Itambase, Wasap, Dajikuya, Tutinango, Hindi Pilim, Nipak Samukashe, Lerim, Purani hindi filmi kitka sameto yimbur suze kini pesha che sport skin samachar sindhya suze kini karm kini lenga che ning suze dugu che newset 9 inchika singur aga hiwani dilikya kyanzo juzo sana sa suze dugu ni karm chilenga che nogwa nubtik lirim shukta che naat nubtik lirima gyurche nubwa nam hindi ka juzo sana sa suze dugu ni karm churu che lontin kama tabang kyanzo juzo nogok Lerim bana chasang tu yimur. Lengi nang atata lerim seraka. Deshnubtik lerim detining. Norok lerim ne suze kwa sanangbur. Lengi nang utama che deshik lerim seraji dus. Us agashwani tawang yimur. Lengi nang nubtik suze. Kuro nikarama jiwondu. Da yubu lerim jaroka. Hindi ka juso sanasa.